maya go ba la ruwe maya go ba na mulelua maya go ba la ruwe maya go ba na mulelua.